0: Bichuki fire, chiba chibasu.
1: Pasala ba kampan ba poma marki ba koti saba maska ba bula mape. O ba baby sabi na biso, zame kaka ayebi.
0: Tutu modo, Roger Sunga, Satan, ebele ya mabende o mima. Polonga etumba ya mwana na nzambi. Kasi oyebaka, ibale zalaka na sipore te.